0: dom
1: sa djur gi
0: ñun la
1: sa kup xor gi
0: man la
2: waw yow la
1: deet ñom la
3: ci deug deug
1: ñun la
4: weylelen ma Senegal moy sunu dal.